0: radio.
1: Eya mpase Kristo edi nkunim ama yen. Nkunim ni Awurade. Ewiei enwumrei wa yen.